Doksangi jarangi dechen rol kar tang thopa goni sal kane lyrics sana chats nga je akashwani lene ijin chik tang ngi be chu chot ngi stans kar ma ngap chunga chaduk kasata la dak sana hasul sana chats.

0: ngashe akash mani le ne chun chik tang pe to chu to shnga tang skal ma shnga chadu kastang i sharang ay nasul de ka ga chuk ne spotlight tik rim sanacha
1: spotlight Julie le lutin khangai spotlight degree me nanga dering san khan tang zis khan mi mang school la yang shkat a jujun yang dering nga je studio nanga lecturer sociology diet le mem tsring mule ashko juste ot kong a si learning L1 facilitator ang juste nok dering dering spotlight degree me nanga si learning school la nga tang ai mari ge gyus che che students zarin tene changme sans nga la skujab tsring mule aje lungtin kha studio na ngira ga sujin
2: jule pun somole tene tokje che pun somole ngira tene nga jai ka skap sala za chis pat tene nge lungtin kha le tene nge tokje che join nga jai ka si learning school la ju chis la skap sala chis la jule
1: ka sa jale tene chama sang ngon la si learning ni ton tak puchi nok yang ibo lopta kha na ka juk shang ngot song ten nok tes ko la ta ta sa si learning school la mangpu ji ga ta tu gyu jyo do in nang mangpu ji ga goma ji santi indo tene khongsam pia iskolajik mula jat na onle
2: ka sapun somale tene si learning bo shuna tene si learning bo tene international tene framework chigino kala ka tene ngata Emory University US ne tene ngata develop sa tene tene mangcha tene e bo tene ngata kindergarten to tene ngata 12 standards so pala tene ngata e framework bo yotun kala
1: la
2: in nang tene dasa ngata tene 12 standard man pa tene dasa university school ne nang ko tene e program bo shuli na yotun kala la somba sa e tene e program bo just ta ngata e program bo ngata soma phing sang gan chik man kala la e tene ngata 20 years ngata ka ngata 2 decades so shi tene ka research chu asa tene ka binang ko psychologist mane mang project tene educationist mane mang project neuroscientist mane mang project tene inang ko research based tene ngata program chik jip chup zate tene ngata program bo phinga zat kan chik no hala ibo na zo ngata 2017-18 gune nang ko pilot base ka tene ngata indian and foreign countries gune nang ko I program bo shula zat dukha
1: le goma stak cha ji
2: stak cha ji chula la le jese research chos tene ngata inna zo ga goma ngata 1998 nang ko tene his holiness e tu mola zat dukhi ngata education e nang ko academically tangata thugun man gyal sang gyal ten scientist even ngata space
1: kun nang ko yot
2: no hala ka space super lep ten ngata scientifically technologically te ma advance hot no hala la ina thugun nang ko ten ngata hard talk ne ten ngata shot pa jing ngata hard talk ne yon tan sal go shes duk jus kan ten te nang ji ten ko research man mang po zat kan no so 1990 nang ko ten ibo kone koma initiate chiza to ele
1: kasale
2: ten ta sanga la jua 20 years ten ibe nang ko research chus ten te program bo ten 17-18 gune nang ko ten pilot base nang ko ten ngata gya na ten chigal da ne ka ek program bo shula zat ka le ten 2019 nang ko ngi song chur gune nang ko ten ngata Delhi nang ko tene his holiness a presence nang ko tene 1000 educators nang tene scientists kun ikash kyote e program bo tene internationally launch zat no hala la tenas thing tene ngata la dar sana just na den la dar sana ko tene consent chen pe tene ngata 14 tene ngata 6 July

0: la rigyuk sipia yang lochan jiga talik cho gos bolte yang phama mang pu jigi semsap sang zat kan thong ba tes ko chi mol no
1: ta izuk shino yale si learning bo nga ta academically dak sang ta ngal la yung ta curriculum in apartment pin hala le ngal nga ta ina zuga shul tang stno hala le nga ta side nga ta shul tang chishmani dak sa ten nga ta yu curriculum in part zat no nga ta government indo ten nga ta private schools niske nang ko ten government order pings no hala le ta yu nga ta baki academic zo shikma no hala le jazna ta agune nang ko exams shko da no hala le chik shi tang stno chik sal de te tar ke jik chal ko sala le te zuk shimani mano hala le ibo ten nga ta ta nga ta jakta ten lob chan gun nang yam po ten nga ta integrate sa dan dik ten no hala le ibo ten nga ta dun ja ga nang ja po chik zo shi nga ta ten nga minute jib chu zo shi ten na pings te ya mane minute ni shu zo shi pings te ten na ko nga ta e si learning bu lob chan gun ten nga ta thu gun ye po chu za che sa le ta i wo jan nga ta ka ku shi nga ta lob chan jig la la ba za ta te zo te nga po ta psik so so ji gyu ke ha la sa
0: te ka zo shi no
1: che che shu na ten i be nang ko ten nga ta academically nga ta lobsan jigla banang yam thugu be nang ko nga ta academically ta nga ta khona gyuk shik cha che shi ono khala la maga ta thugu be nang ko te nga ta ibe nang ko ta ji cha nok ju na te ibe nang ko thugu be nang ko nga ta holistic development hala le
0: chiyong si
1: chiyong se nga ta yar gas thugu be nga ta chiyong se yar gas pe te nga ta I yon ta no phul te no yale ka be nang ko te ne thugu ji nga ta thore thugu ji exam ji gala shko da med na thugu sam se ji ono hala le te fe dang dang ta chi so se na jek se no ki nga ta thugu na stress na pressures na mana mang bo halale kaba thun donglen choma thoba tenanga ta substances so tenanga ta suicidal so mangpo te jonga ta taksa ngata la dak so society na ta six no halale ta te so kuna kazuk shal donglen za tin tene te so se ngata skills kun te e si learning nang ko te so skills kun ngata sala za na lo to kun la ba za na so ba sa e benang ko changa ta phamaguna thechum shkot goshes ma no samara phamaguna ma ta rong thatpo shkot goshes no samara cha zena si learning gyu te tene thu gun nang ko tene te ngata zangchot zhe chuma la compassionate ka zoi gyurin ngata ngingje chen ka zoi gyurin mi ji ngingje chen gyura nang ye pote ne ngata chi sangma de ngata thugu be cho sul duk sul sangma gela shyo da no ha la le ta ngata to jo do pa ki ngati na important value ji cho pa ji zang po ji ngati lak pa na chi ut ka zna ngata compassion bo jo do khala compassion bo yot na te ngata baki te ne ngata shot pa gun rang med la ngata na yo ma zang po ji yo no jo do khala le tene inang kwa tene hamaguna nge tetu ju chela ki ngata thu gune nang kwa daksa nge ja gune zix na thu gun migration mang pa khala inang kwa tene ngata e si learning inang kwa tene thu gune emotion bo ju sa na tene ngata suji ge nge desire bo yala nge vicious bo dot pa bo pura chana ngata vicious yo ta shi ono emotion ji ono hala te ka jese ngata shikit bo so che sa la le tene nge vicious bo pura ma chana dot pa pura ma chana tene nga yang emotion ji ono ka ba nga sadness yo ono तो तो संगत टाइम मीजिक इन पर इस इमोशन को यूनिवर्सल इन हलाले देन इमोशन का अनसर्टेन सो पास इमोशन नाम जीवन का तो किस में क्या हलाले देन चैलेंजेस मरे मंग पर क्या ते चैलेंजेस को न कजुआ ते नता डोंग लेंस आ ते नता इमोशन को कजुआ रेगुलेट सा देन ते सो को स्किल को ते नता इन ई सी लर्निंग इन को इंट्रोड्यूस चो जा तो क्या हलाले
0: पास देन ई का चले ते ई डिवोशन वाले tangata ngisi molara lopta khanguni nanga tene skarma jip chu jip chosi thu la si learning I lo azupo la bazara no ta te ol labje si pia tene ngata e jung tangs geri lopta khanguni na gergan gun lang tene ngisi jongdar phul tyo teno ga gergan changma la I jongdar bu phul tyo teno yang khachi ga ngisi ngortak za te phul tyo teno kasuk shin no la
1: ta ibo tene ngata ta ngai ta si learning mikji bu ngata thu chu pa thot ko she sale le ta thugu chupa thot go she se fe tene gergan ji ga jongda yong go she kha cha ne no halale ta sa che zana nga ja facilitator ino maga nga ja har school ino ko lep thuba ma no halale te fe tene nga je yon tan las kongs na tene nga ta ta sa dai nis ka lok sa tene zung de la tene nga ta gergan gun na jongda ta nga ta nis tong nis shur sak nis ne fala phulin shko tene sha dale ta de ben nang ko nga ta school go ma go ma nga je cascade mode nang ko tene nga je khak gui nang ko tene nga ja ji yo dale van facilitator nga jiot den nga jika lok se den nga je khak khak chu se den nga ta school changma ne halale tebe na ko nga government chi poman pa tene private nam bo te private school sam bo te den nga ta teachers ko de ne jongdar phula za te no yale ta teachers yang nam chu pa te nga ta teachers ji ga e si learning jongdar thoba thop ma thop na tene nga ta thu chu pa lem nge chis ma lo halale so pa sante nga je te koshish chus pin ki nga ta thu changme fya nga ta yu lep chese ve te ne school changma ne halale te nga ta gergan gun nga ta dai dai

0: shiba ju se tena ta ngima ji tena ta khona jondar phula za banu shoda le ta ngima ji jondar ba ngata prepped educators and oyale kabina gozu ge hala le maka te sanga la tena ngata gergan guna tene C101 zina hala le tene online ka ngata ADAR se course yo no tyo za te ngosa no shoda le tyo za te tene tyo tyo khona cha pe shik prior knowledge so shik se learning le tyo
1: gergan guni rang rang ai tha te zat go sa no ga enta ngata ai lopta khai chos ne sko za da no iger kan ni za
0: da nga je go ma ngai tyo jus pen ki go ma ta sam shi volunteers ra tha te te ni jong da re na shkyo na tyo de mo shkyo che ra sam te te ne da sa sam shi nga nga je tha te shkyo kan bo ngai khona ju de le sa sa mang cha te ne tha kan ni no mang cha te ne school kha chi na te ne dimbe gergan metkan bechas te khong volunteer ma nam do halale ni khona te ne japo ngi ma ji te ne khona jong dar phola jata no ka be nang ko te ne si learning nang ko chi yot nga je cham shik te module nang ko chi yot te sama de ne khona te jap ngi ma ji be nang ko te ne khona jong dar phola te ne ten khon te ne educator group ma pala te ne khon thuku chu pa te ne khon phap ngena no yale nam chu pa te ne ngi ma ji jong dar ne na jate met na te ne khona te ne khon laptop chu pala te ne khong
1: International
0: framework chigun hala la kawte nga ta thu gune tene holistic development hala la ka benang ko nga ta soft skill pro social skills kun den nga ta inang ko inang ko nga ta main nga ta si learning bo khorang anok nga ta educating heart and mind jutu khala la ka benang ko nga ta yuntan jitu sub yuntan ji kawte nga ta sif nga ta academically nga ta sounded mi chaje hala le sif mind thon kon yar gas mi chaje sip man hala la ko mind nang yang pung yang pat nga ta heart nga ta kasuk compassionate music te nga ta chi sok sin nga leben ta ki nga ta jixten bot nang ma compassionate nang kindness chen chen te nga ta ka be nang ko thu gun te ne dembe te ne ethical decision yen kan ne thu jik te nga ta yun tan chen nga ta chi sok shi gyu shi se fe te ne easy learning bo tuk program chi twale ta i be nang ko te nga ta nga la ju zo lai bo educating heart and mind jo ka la ka be nang ko nga ta head hand na te ne heart chu ga le nga ta that pa ju sta na dal that pa tin shing te nga ta lak pa se nga ta laklen bon ga le si nga ta yon tan bol len te nga ta duk mit tang sa le ibe nang nga ta ka zuk she te yon tan bol len ta ka she laklen chu tu sa le ta ibe nang ko ta ushi ka ushi nga ta yon tan ji sala nang ipo nga ta mir instructions du pa le le te zos me ke le ibe nang ko la bja ji po sal te nga ta juk sa ma le ibe nang ko nga ta si learning educator ji gen ban pa la nga ta khona compassionate choose te nga ta kindness choose be a kind te nga ta tok shik jo ma no la le ibe nang ko thu rang na rang ko ma explore chu ji sala le chin da kindness po chin da kazuk shin da ki po ji ngara mi da khas ka chhe la le mi jan ma ya to cho na kazuk shin ara zar ka ma thu rang na rang critical analyze chu jis halel so pa sa easy learning bo khorang three pedagogical model ka base wi ka la ka pen ko nga ta receive knowledge ko ma ger gan jis ko te na de nga ta khona chi tong jis ko la information ji ta no halel ta information in the form of activity through sala no through discussion sala no khala nga ta various forms ok te bo sal tal tin te ne thu gi go ma te yun tan bunen te na ta rang na rang ta samba sal jis halel analyze chu jis halel ka zuk shin da yu chin da halel te bo sal jis halel to analyze change na den te ka khon bar bar bar bar practices suggest jaisa na ta be kind jete na ta music compassionate gura manu halal
1: kushas
0: nikale thu je be kind jete thu je compassionate gura manu halal so pasan ta na ta thu ji ga na ta kindness bo zuk shikin no ko ma khwa ta pe shik e be school information ta jaisa halal den te sin thu rang na ra te ka samba sal jis te samba sal in sal na te ne thu be te be ka bar bar practices jaisa halal
1: ta na ta chu se dang jo mira thu sam gom sum jete
0: thu sam gom sum te na te na te na pa sam le te na no ya le thos te ne te ne gom sam ches te ne gom ches le laklen sa ches te ka le laklen bo ta nga ta nam chu ya na no zena nam te ka nga ta mang jartan jartan ta te be ka reflective practices sur sa ta zat na chan le te ne si learning na ko yang chi chi no ka ta i ta nga ta pedagogy ka ukshang ta chirka ji dola tha le nga ta inang ko lessons ko ne ka lesson ko ka ba nga ta learning experience no so learning experiences nga ta 7 ne ka be nang ko te ne 7 nang ko sub topics mang podcast yo dale ka be nang ko thu na sam de mo chu su ya ki nga ta gumash kya ta thu nga ta classify ta sha cha cha ma le te be nang ko nga ta thu ba motivation so shi khala le auto section gele tebe nam ko testing tene ta presentation ne ka bab song testing ko na critically analyze which is for activity ta no sana tene reflective practices so is what tene ta chirka gun har lesson se na ko har learning experience na ko is wa mata jo jo jat ke le tene goma nga ta class na ko chikle bana po thugu nga ta settle jo jat sa lo ka nga ta settling practices jo na pa sa har nga ta learning experience re ne nga po tene ozo nga ta settling practices tene presentation tene critical analyze debrief is what tene chirke na ko Tangata is e learning benanguangata main gata last on nine components should call cabinanqua three domains, non three dimensions as you know. The corbotin anuele corbotin anuata ki kazuksha tenangata in nine components pongata kazuksha chin halala. Coma even anquatene is e learning framework pongata yang sapeshik ma detail in a justanatin ibungata took framework chinoka framework potenata. Book ni se kaniyale. His Holiness a book chik chik no ngata beyond religion hala kawchang angata chose nal ten ten bilkul mano halale. Mi mang pa thesum shkadar do ki yu chose iso shida halale. Yu chose nal ten kan mana mano halale. Chose nal ngata ten ten mana mano. Yu ngata jikse ne nangkwa chose ten kan yudo chose mal ten kan mana mang pot kya halale. Ta chitok sana changma la dikche se ten ngata yu curriculum chik no halale.
1: Sundun is sunska nangin chose looks tang mal ten pe zang chot po.
0: Chose looks mal ten pe zang chot zutu pa. Chase ngata jikse na six na mata ladar source ko na chos laten kanino halale chigel gun na chos la mane masten kanang yo ta pasan chos laten kan jin to masten kan jin to samme fe de ne gatche shik de nga ta curriculum ji zate no shodale tin si learning nga ta cham shik nga ta na ko cham shik learning experience cham shik nga ta framework ko contain bo cham shik yo de na te bo nga ta deb ni se kan nga ta phia zate to ka bo nga ta beyond religion halale chik de ne ethics for new millennium ji zate halale book bo to de ne framework po de nga ta chikano sa na framework po de nga ta changmala thugyuzo do samara Daniel Goleman na tene Peter Singer na hala Daniel Goleman tene ngata ma yang emotional intelligence fe ma famous jukse no hala tene kone framework patuk tukshi base no hala the framework pa ngata chu kyasa na Daniel Goleman na Peter Singer boge na kwate ngata inner other na outer jukse hala le nang lok tene ngata dunne chi tsok tene tsa ngata tsa mpilo hala so pa sa even ngwa se rang chik pu man rang chik pu yer guess man hala le kazo tene ngata rang ne ta chi tsok se ka le be chi tsok ngata tene jikse ne ka le be hala le zukshi ka ngata base chwa za tukya ti fetene nine components pol du se just ngata nine components na ko tene ngata three domains na three dimensions just three domains na ko taksa ngala jo zola Peter Singe nang tene Daniel Goleman ngata trifecta tu pala le kasa ka be nang ko tene ngata skyang se jang personal self halale ka ngata personal jo halale tesene social le so other bo halale ta rang man pa janma bo halale tesene ngata system le halale system be nang ko tene ngata jikse nang ko 8 billions ngata jam shi yod nang te gun se halale so pa ngata sambabo awareness po ta ngata tesene ngata ta domains ko na six na tene domains awareness tene ngata tene so da compassion tene tene so engagement halale ta ngata ta is hanka tene ngata ka zo tene rang ni rang ka ni khete personal ken khete ta janme ka tene ka zo tene ngata 8 billion se fya ngata samba sal ka ni to shi ngata chwa zo no shi pasan otok shi component 9 be ka ngata mang china pura component 9 be ka ngata la su kya le
1: ka sa jale tene ta si learning bo ngata ma gas pa ji chi ji chen ngata gya chan ji indo pa mun le
0: ka sa
1: jangan na tene kaltes ka tu ngata ta da sa ngeja si learning ngeja facilitator jukste no tene te man pa ta ngata lopta khangun chi po man pa ngata chi sok sina mi mang mang po jang yor do ba si learning nga si learning e jang do rak zate si learning e skola shes do rak zer kan mang po yor do tene kho gu ni kaltes ka do jang do diot na ngeja tang ya po del za thu che sino ga jong dar ne che si phia skola ha go che si phia ya ngata dang de jai na ngata internet ka online yute khone jatuchas no otes ko rachi molin
0: ta ina zo si learning ata si learning website ot kyale si learning emory.edu se na hale te be kanenge ja mimangs kone te kan six na ina zo te yo rigorous ngata training zo shi dogi ale so pasan ta ni te na ya ngata ngaji ID ka si learning ka mane ang jong dajik mane dulin na yo chulin na jukst no yale died nang ngata ngata chief education ni skyon tal las kons ni ske zung de le na yale shkut pasang ngeja ngaje mangcha trainings kun mangcha ngaje jongdar kun gergan kun la phulat dakhus patang ai gergan gura phul ni tena yang mimang yang suji ga ibe tot ba yodna ngeja shkut azad na dik tu no yale cheza na iwe chang ngaje self restricted media le sum patang nam ngeja shkut din samna tena ngaje guni nang ko ngaje training shkut nang ngaje sam vacation nang ko training shkut sum pasang ngeja tuk shinang ko yang ngaje
1: Nistung issues are nis and Kongaji, you launch that binel, Kozu that bin, Kumangaji,
0: the Samagre component in Anguatinangaji, Ibo, Jongder, Bun, Girgalapul Jespo, Gozuk Spinella,
1: Doctor Kangun in Angoto Jespo.
0: Lopta Kanangai, long is shooting Angata Commission Secretary, Sanjeev Kibasarit, and introduced us as the curriculum in Anguatine, Darsatene, curriculum in Anguatine, school winning Angua, curriculum is a part of curriculum, Dunjaganalan for chicks or shikia, young Kona. Tous ma top zanet ene ata dun jak ngis sok shina kone da sa za den nayo tno yes ta ni ma tsere sok shme kya 40 minutes sok shi ya kone morning assembly ka do la za da no khachi ginga ta saturday part of saturday activity jese na saturday gun ne nang ko ga ta suspend babo hala le ga ta
1: bagless
0: days ta za da no pala le den bagless days gun ne nang ko ate ne kone igun thu nang yempo girgan gun ne ka gun si le ni jong da thoba za tu kone school ne thu ne pa za da no yele
1: kasale tene ta e lo khachi pe rings la tene ye se si learning facilitator ji chulla nge je lopthu gunina nga yurja zigs tuga lopthu gun chipo man pa gergan gunina nga yurja zigs tuga
0: tang nga je gergan guna yang ta gergan khaji yang korong tok sthate yang tima yang shko du gele drink training nen tina yang tima yang kon ma lopsgin da zis kan zo shi ga shko du gele teni gergan gunete nga ja judoki Ranan kwa mane gyuja mane mangpo yong ara shudu kalale tene tu ne nan kwa tene gyuja mane mangpo yong shudu kalale kuma compassionate kindness mangpo gyurdu tene class nan kwa ma attentively duk duk chese na inan kwa chichi kata juches ki khachan chora phunsa mole attention isuk sha tango attention duk je chi mane nga ta attention isu tango sano zur kanji jinga ta mane laba masat kya halale sompasang ta te tsok skuni fe tene ta sa isi learning nan nga ta kazo attention gun kazo develop chen halale chese nga ti human brain be attention span bo ma short period if man yoma no halal tate attention gun gata chalak chi ga gata attention ka zuwa tan ote tsok skills kun hinan ko ga develop sa no shi da sam pasan to gun hinan ko ina zuwa gata ta emery research sa pe shinga la za da to gele emery research ngala ngala si learning sa ngala sales no halal sales 1.0 se to halal ka ngata si learning ngan me version bo no tibe ngata studies choose kan nangchin ka thu gune na ko sale program choose tiyo thalale kon life na ko resilient yong dok se to galale to research based no galale
1: naskaf chi jik bin nang
0: ma don len chon yan kan halale tene yang yang po dok ki khone nang ko ga academically content person na ma increase cha dok sir kan ka gune sale program choose to thalale tene stress management ne nang ko khon 11% gun ma khone nang ko stress manage chon yan kan yong dok sir kan boti wa ta sale 1.8 result bano ele ta sale sa advanced version bote nang ta sale ibang sale 2.0 jo no halale ka ma ta si learning jan ka nang ko social emotional na ethical part bote ne nang ko add jo jat no halale social emotional ethical learning jo no halale so pasan tanga je teore wan kita sale nang ko tene mangpo ka bo anang ko loose yo te tos mangpo inang ko introduce jat to kya ibe tene nga ta dubdas po ma tene ngale sangya sa yong che se rewa tang so pasan research che na yo tene ale otok shi no khun ta ale
1: ka sa tsira mole tene ta si learning is ko la nga ta tos du chen yo tos tene ta ngi chik chik yo tin ba ngi ja gul la si learning facilitator gul la lena juk ste yot kan ngi ja ji tene ngi ja jondar bo kan salanok ngi ja yang jondar lena la tin wa shkot go sanowa yang khaspa un ikash ko tene ja jondar phulano sirka ka juk shigata no le
0: Yo tene nga ja tene goma ngistong churgi nang ko tene flaring dharma halale daksa tene nga ta Institute of Cultural and Ethics jodu palale khone tene nga ja goma 101 ten ina emery succeed learning e gome nga ta online era se course jodu galale त्यो उङ्गाया गुमा इन्ट्रोड्युस छु एज डायरी कहिले त्यस्तै नै त्यहाँनिर आज त्यही भएन कुवा त्यहाँनिर अटो सर्टिफाइड छान त्यहाँनिर सर्टिफिकेट चाहिँ थप्दो गएले एमरी युनिभर्सिटी युएस नै हेले त्यहाँदेखि त्यही बेसी त्यहाँनिर आज त्यहाँनिर फोर डेज प्रेप वर्कसप छ त्यहाँनिर आज मोनगोट कर्नाटक खेर जस काबेनको त्यहाँनिर आज लोपचोङ सालकन त्यहाँनिर डाइरेक्टर खोराङ त्यहाँनिर एमरी डाइरेक्टर त्यहाँनिर केसेस लोपचोङ नेगिले एजुक्सनले त्यहाँनिर चल यङ त्यहाँनिर जोङदा सालकन क्रिस्टा जान tene yang sundula zenang tene khong khachik tene
2: imbrenish dak sangi charang na sul de ka chogne spotlight krim sanata nga shi akash mani lene jun chik tang phi to chu so nga tang pe cha du kastangi charang e film luri sanata film luri krim na sang me sans mun la mohammad rafine amar akbar anthony e film lubo sanata लू सोमाजत्कन आनंद बख्शी यंग लुयंग श्रिकन लक्ष्मीकांत प्यारे लाल

Kastanga she tene dikrim ngispes kurgun juna dikrim ngispe na nga dak sapito chu chu tu kha ka shwani dilli ne hindi tang angrezi na nasul sanchit la pulin tuk tang skar mar chi ka jing pe sus ka dikrim sanata den inna dikrim na nga sonam nor pele sar kane logic sanchit la pulin dikrim pul kan hasina banu yang dikrim ko dik zat khan sonam ang chu tuk tang skar mar jip chi ka mar mi kurtu ne fe dikrim na film lorik sanchit la pulin dun tang skarma chong khala tak sana na sultan del cha dun tang pe de ka chewang phun chog sal kanel hu rek sanchila polin din chane chu chot kya de kha jung lu rek sanchila polin kya tang pe de ka tenzin kun sal tang duk tak miske sal kane pot pe lu rek sanchila polin yang a she din ri grim ni space ting juk pe ka chane chu chot ku tang pe de kha nup chok sil wang se tik grim sanchila polin din ri grim pul kan patma yang chan

kas nang ache thore sa degrim nispes kor gun juna degrim nispe gozuk pe kha pe to gochu zot ashne kha la dak sana na sul ashna tang skar ma ashne kha sungon la rigzin tam chu jang te sine chiring tol ma tang thapa gun chal kane jung lori ek sanche la phulen ashna tang pe de kha film lori ashna tang skar ma ngap chung ang kha nga che degrim gun skor gun thore pe to chu zot tuk tang skar ma chu kha gamil pe skat lon degrim sanche la phulen e degrim na nga rigzin yang role sal kane lori ek sanche la phulen degrim ko tik chat khan sona mang chu thore pe to chu zot tuk tang skar ma jip chu kha mag mi kyok tong ne pe degrim na nga film magazine sanche la phulen dun tang skar ma chung kha la dak sana na sul tang dil chat dun tang phe de kha tun rup dur je sal kane lori ek sanche la phulen thore sane chu zot kya de kha rig chung ester sanche la phulen kya tang phe de kha lobzang rul matang thopa gune sal kane yul tone lori ek sanche la phulen yang a she thore se degrim ni space ting juk pe kha sane chu zot ku tang phe de kha samsan gya so tang thopa gune sal kane jung lori ek sanche la phulen kasata igunin pin nga che tene tigrim ispatang thores ngi me tigrim gune skor gun nga che akashvani lene chun chiktang phi to chu cho tuk chaduk kasata akashvani dilli ne smolla hindi yang testing ne angrezi na nasul sanachat